0: May balitang Pinoy,
1: Showbiz Chika, at Music Biz pa.
2: So join na kayo sa Tinig Pinoy 104.6 Planet FM.
3: Hello, magandang tanghali po sa inyong lahat. Ito na naman po ang inyong Tinig Pinoy at ito po si Cookie. Greeting you all a very good afternoon on this medyo cloudy day at alam niyo naman po, autumn na. So, yan po ang ating usual weather. Hindi po tayo masyado maiinitan pero cool na cool po ang ating paligid, ang ating panahon. We will be experiencing a lot of the colors of the leaves. Nako, ako enjoy na enjoy po ako talaga this autumn dahil nga po sa ganda po ng nakikita natin sa paligid. Lalong-lalo na po kung kayo mamamasyal sa bandang South Island. This is the best time, I tell you. I was actually lucky. I had a chance na magpunta po sometime siguro mga 6 years ago po ay nasa ano po kami, South Islands and mga bandang Anzac Day. Ay, naku po, sobrang ganda po ng Wanaka. Napakaganda po ng colors. Iba't ibang kulay po ng mga puno, ng dahon at nakikita nyo din po yung mga dahon na naka ano na sa lupa dahil syempre po nagbabagsakan po ang mga leaves. Ang ganda po magpa-picture, kaya take that opportunity, go to nice places, and of course eto pong autumn is the time to take photos and take a bike ride, take a cruise, go and look at the stars. Mag wildlife spotting po kayo at yung sabi ko nga dahil hindi ho masyado mainit, it's also the good time para mag hiking dahil nga malamig, tapos kahit po medyo maiinitan kayo or medyo may chance na umuulan, at least properly geared din kayo. Dala-dala nyo lang po siguro yung windbreaker or yung magdarin po kayo ng raincoat para po siguradong covered nyo po lahat ng weathers for the day. Kasi nga, winter, spring, summer, or fall, minsan nangyayari po yan in one day dito sa New Zealand. But let's talk about today because such a lovely, lovely day. And of course, tulad nga po ng mga napatugtog kong mga music earlier, this is a great time para po makita nyo na tayo po ay mayroong rich heritage and rich culture because ang ating po mga original Filipino music ay kakaiba po talaga. Ako namimiss ko po talaga yung mga classic nating songs. And that's the reason why ako po hindi nagsasawa talagang rin pakinggan at ibigay rin po sa inyo ang mga awitin na kinalakihan natin at we're still loving up to this day. Yung mga iconic na mga artists natin like Martin Rivera, Gary V, Basil Valdez, Kuli Desma, Rico Puno. Alam nyo, kahit na po siguro hindi kilala yan ng mga kabataan ngayon, at pag napakinggan naman po yung mga awitin nila, I'm sure they would be inspired. Parang nasanay na po kasi yung mundo natin na puro mga rap na po yung mga kinakanta o kaya po yung, although sabi nila yung mga Gen Z songs ay maganda rin naman. I can actually you know, vouch for that and I agree. Meron po talaga rin magagandang songs na ngayon na siguro kinanta ni Taylor Swift or ni Miley Cyrus. Pero kasi naman po sa atin sa Philippines, tayo ay hindi naman po masyadong nagkakaroon ng mga chance na makakita rin ng mga artist na gagandahan din po yung mga

0: message ng songs. Minsan, hindi ko lang po nagugustuhan sa mga rap is most of the time po ay may bad language na involved. Pero kung pure po siya talagang rap na, alam niyo, may message na mapupulot talaga po yung magandang aral din, ay, syempre go ako dyan. Kaya naman din, dito po sa Tinig Pinoy, I try to filter din po yung mga music ko, napansin nyo. Kahit minsan nagbibigay ako ng mga rap na music dito, ay hindi naman po tayo pwedeng mag-play ng mga songs sa medyo may vulgar na mga words or medyo hindi po naaayon sa tinatagpong New Zealand broadcasting standards. Kasi mahirap po. Unang-una yung mga bata, they really, you know, listen to this sort of music, and then yung mga bata na lumaki na po dito, gusto ko rin naman po matutunan nila na may magaganda rin po tayong mga awitin na yun po yung pwedeng maka-inspire sa kanila, di ba? Kasi mahirap naman po na we just play for the sake of playing and then we're not responsible enough to make sure that it's not going to offend or it's not going to cause any, you know, issues in the long run. Especially po nga, we want to maintain the wholesome reputation ng ating Tinig Pinoy. At sa hapon nga po na ito, hindi lang po magagandang awitin ang ating ibibigay sa inyo. Nandiyan din po ang regular natin na mga wholesome na mga news and information from our country, the Philippines. Pati na rin po ang ating mga local na mga chismaks, na mga artistang kinagigiliwan ninyo. At syempre, mga local news ng available din po dito para po sa atin sa New Zealand, sa ating community na available po. Ibibigay din po natin yan. Especially that we are preparing for the biggest, one of the biggest actually, na event in October. Yung ating pong tinatawag na Annual Labor Weekend Celebrations. Dahil po ang Auckland po ang host this year. It's going to be spectacular, bongga-bongga. Kaya watch this space kasi nga magkakaroon din po tayo ng tinatawag na Kiwinoy Wow Factor. Ano po yan? It's a talent search. So, yung mga iba pong gustong sumali, you can send us an email dun sa kapo.auckland@gmail.com o kaya pwede rin po kayo mag-email dito sa akin sa tinigpinoynz@hotmail.com para po kung meron kayong gustong information na malaman about this Kiwinoy Wow Factor. Alam nyo, exciting po kasi meron tayong solo category and the group category na open for all ages. Just imagine, just display a unique talent na incorporated po with cultural theme pa rin para po mapakita nyo ang galing ng Pinoy. And syempre, exciting po dahil ang prize po natin, ha? Hindi basta-basta. For the solo category, we have $1,000 at stake, $1,000. And yung ating pong group category is $2,000. Yan. At saka syempre yung title, The Kiwinoy Wow Factor Champions. Diba? Kaya naman po, abangan nyo po yan. And of course, dito naman po sa Tinig Pinoy, lagi nyong aabangan din ang magagandang awitin. Katulad nitong ibibigay ko sa inyo right now. Pakinggan nyo po. For all of you, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.
1: Tulad ng alumni homecoming, ito hindi rin nakasama sa Volume 1. Pero gustong-gusto namin kantahin nito. Lilinawin lang namin. Ang title po nito talaga, Your Song.

0: nagtatawa na ako ni Hector tsaka ni Eman.
1: Mga kaibigan mo sila. Tsaka, sa akin lang, pag mahal ka, tanggap ka.
0: Pero kung umamin ako na ganito, ho, mag-iiba lahat.

0: Pagka-graduate yung next year, mag-a-abroad ka na.
1: Sana. Dapat.
0: Sana ako rin. Next year.
1: Kaya mo yan. Tiyaga lang din. Makakaahon din tayo sa kahirapan.
0: Next naman. Kuyang-kuya.

hours, pero maganda po ang panahon, highs of 34, the lows of 26. Meron po muna tayong konting paalala, sunod-sunod po ang magaganda pang awitin para po sa inyo lahat.

0: Planet FM.
1: Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, you're listening to Planet FM 104.6 sa ating pong Dedication Central dito po sa Tinig Pinoy. At ngayon po, ibibigay ko sa inyo isang magandang awitin from Zia Quezon. This is Ako Na Lang. Para po sa inyong lahat, dito lang po sa Tinig Pinoy on Planet FM 104.6.

pa ho yung ano ah, hindi pa yun yung matindi, yung mga namamatay po ng mga bata. Yun po yung aking talagang heartbreak pag nakakita po tayo ng mga ganyang scenario, especially po sa news. At sa pangalawa pong pag-uulat, ito po ay ang tungkol sa mga MC taxis. Niliwanag ni LTFRB or Land Transportation Franchising Regulatory Board Chairman Teofilo Gadis na pang-probinsya na lamang ang mga 8K news slots na inilagay ng ahensya para sa mga bagong players ng MC Taxi Service. Ang apat na bagong players na di pa nailalabas ang permits ay ang Maxi, Ding Dong, Grab at isa pang aplikante para sa MC Taxi. Anya, tanging para sa provincial operation na lamang ang mga dagdag na MC Taxi slots na kanilang ipalalabas. Batay sa utos ni DOTR Secretary Benjamin Bautista. Prioridad anya ngayon ng LTFRB na lagyan ng dagdag na slots ang Regions 3 at 4, Region 7, Cebu at Region 11 sa Davao. Ang 45,000 slots anya ng MC Taxi Service na naibigay lamang sa Joyride, Angkas at Move It ay hindi na daragdagan at tanging ang mga slots na naibigay sa tatlong players na nabanggit lamang na nabigyan ng permit para pumasada sa Metro Manila. Sinabi pa ni Gaudis na sa usapin naman ng TNPS na may apat na gulong ay 65,000 slots ang laan sa Metro Manila pero umaabot lamang anya ito ng 23,000 pero naatasan din sila ng DOTR na itigil muna ang pagdaragdag ng slots para dito. Niliwanag din ito sa natatlong bagay. Niliwanag din ito na tatlong bagay ang pinagbabatayan sa pilot study ng MC Taxi Service at ito ay ang economic impact, epekto sa traffic at epekto sa iba't ibang uri ng pampasaherong sasakyan. Ay, nako, ang hirap, no? Meron po mga magagandang proyekto. This pilot study na ginawa nga raw po nung Motorcycle Taxi Technical Working Group sa MC Taxi Service nga ay tugon para daw po maglaho yung mga kolorum na habal-habal operations. Pero, syempre, pagkaganyan, nagkakaroon din po ng tendency na magpumilit din po yung iba kasi naisip nila na pwede naman palang gawing hanap buhay yun at bibiglang sila ng motor. Yung iba po, hindi naman po din siguro fit for the purpose kahit na po hindi po yung tinatawag natin na roadworthy or road safe. Dito at least may one on the fitness pero yung sa Pilipinas, I don't know how strict they are para bago mo po magamit ang iyong motorsiklo sa kalsada, lalong-lalo na mayroon ka pang pasahero sa likod mo. At saka yung safety gears, ano ba yung mga sinusuot talaga po nila? Talaga bang up to par din yung mga helmet na hindi naman yung parang pang ano lang, wardy-wardy lang po na suot na helmet para po maproteksyonan sila in case na magkaroon ng aksidente. So, there are so many things na dapat po talaga i-consider and I hope na, yun nga, medyo mas maganda rin po na bigyan talaga ng proper na guidance and regulations na hindi po pwedeng mabypass. At sa ating pong business news, inflation pick up for the second consecutive month in March, sending policymakers scrambling for a fix as the continued spike in rice prices remain the biggest contributor to the uptick. Inflation as measured by the Consumer Price Index bolted 3.7% year-on-year in March, beating the February reading of 3.4% according to the PSA or the Philippine Statistics Authority. But the price gains last March were below market expectations of a 3.8% inflation rate, which was well within the 3.4 to 4.2% forecast range of the BSP for the month. At the same time, inflation managed to stay within the 2 to 4% target band of the central bank for the fourth straight month, although the figure inched closer to the upper limit. National statistician Claire Dennis Mapa told a press conference that rice, a staple food for Filipino households, was mostly responsible for the faster inflation in March. Data showed that rice inflation had soared to a 15-year high of 24.4% last month, which MAPA attributed to stubbornly high global prices. And what can we do about that? That's already known na tayo po ay a rice-eating country. And I think yung iba po naman, hindi ko naman masasabing gusto talaga nilang kumain lang ng rice. Pero what if wala naman po talaga yung iba ulam, di ba? Kaya rice na lang. Iba nga, nilalagyan lang daw po ng sili or ng suka or patis as

0: ulam na, di ba? Kaya dadagdagan na lang po nga nila yung pagkain ng rice, kaya sana maging affordable naman talaga din yung rice. Although, ang downside po nito, pag puro rice naman ang kinakain ng ating mga mamamayan, magkakasakit naman din po sila, di ba? Dahil starch lang po yun, carbs yun, so walang balance eh. Kaya I think dapat din po magkaroon ng proyekto, implement lang din po yung pagtatanim din sa bakuran. Yun ay kung may bakuran. Pero kung may paso naman, pwede rin naman po sa pasong mag-grow yung mga halaman. Like yung mga kamatis, yung mga spring onions, ano pa ba? Pwede, nakakita po ako yung talong nag-grow po sa paso eh. Tsaka ampalaya. Although ako hindi pa ako successful na ilang ampalaya na flower na po yung nag-bloom pero hindi po nag-survive. I don't know if it's the cold or if it's the soil, pero yeah, frustrated po ako sa pagtatanim ng ampalaya recently. Meanwhile, ang ating pong peso against the US dollars is at 56 peso and 54 centavos, while ang ating naman pong New Zealand dollars is currently at 34 pesos and 11 centavos. At ayan na po ang ating mga pag-uulat sa hapon na ito. Marami pa po tayong mga chika na ibabalita sa inyo after a few reminders. For hassle-free travels, there's one name you can count on. Planet Earth Travel. With over 27 years experience in giving an award-winning personalized service, Planet Earth Travel is always ready to help you with all your travel needs. For instant quote and availability, just visit their website at www.planettravel.co.nz or call them at 0800 11 11 31 or 09 377 1933 during office hours. Visit and like their Facebook page, Planet Earth Travel.
1: Pangangailangan sa inyong sasakyan, kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Woof, sa halagang $20 lang. 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang. At serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga magagarang mag wheels, lahat ng brand ng gulong, bago at gamit na. 4-wheel drive at off-road ng mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenta sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitayin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex, o sa 170 Beards Road, Otara, o tawagan sila sa 0800-031-664.

0: Because they focus on characters punching up in their lives. So yung elevator daw po is a metaphor. If you want to punch up in your life, that means you are in the abyss. I think it's just like an elevator. It's not stuck in just one floor. In a split second, you can go up or down. And that's where Jared, which is Paulo's character, is fighting for. What is important now is he gets on the rides in the elevator. So fight, fight, fight lang. That was the driving thought in the head daw nung pinitch po ni Derek yun. At sa panglapong nating chika, mahalaga para sa kapusip comedy genius na si Michael V or Pitoy ang pagta-travel kasamang kanyang pamilya at binigyan din niya ito nang maging guest siya sa programang Amazing Earth. Hindi raw mawawala ang mga memories na nakukuha sa pagta-travel kahit patamanda na ang mga bata dahil hanggang ngayon ay naaalala at napag-uusapan pa rin nila. Iba pa rin talaga raw ang feeling na makasama ang pamilya sa mga bakasyon at hindi rin lahat ay nagagawa iyon ng madalas. Lalo na sa gaya niya na madalas busy sa kanyang trabaho, kaya sinusulit ang mga pagkakataon kapag may libreng oras siya para makasama ang pamilya. Hindi raw mapapantayan ng anumang bagay ang bonding nila ng kanyang pamilya sa tuwing sumasabak sila sa mga adventure. Yun daw ang pinakamasarap na pakiramdam na hindi na ibigay ng mga material na bagay. Hilig daw talaga ng pamilya nila ang mga adventure at marami na rin siya ang napuntahan gaya ng Japan, California, even dito po sa New Zealand at iba pa. At nasubukan na rin niya ang mga extreme adventures gaya ng snow rafting, dog sledding at jet ride. Likas na adventurous pala talaga ang kanyang pamilya at kung may mabalikan daw sila, ito ay ang Switzerland at Utah dahil maraming hiking trails doon. Pero nag-iwan siya ng mensahe sa mga sumasabak o sasabak sa extreme adventures na kung gagawa man daw ng mga ganong klaseng adventure at kung desidido na, dapat mag-commit na 100%. Huwag din daw kakalimutan ang safety. Yun daw ang laging isipin kung hindi raw safe ang gagawin, huwag na itong ituloy. Siguradong marami ang nakarelate sa actor-comedian lalo na ngayong summer na siguradong marami ang mga planong bakasyon. Ay, totoo po yan. Marami pong magbabakasyon. Isa po ako doon. And of course, dahil maganda po at naka-re-energize tayo for an hour, I'm sure na i-set nyo na po backwards ng 1 hour yung clock nyo, no? Hindi katulad ng mga iba na nahuli o hindi po nakarating ng tamang oras sa kanika-nila mga dapat puntahan dahil nag-end na nga po yung DST noong 7th of April. At yan na po ang mga chika. Marami pa akong magagandang awitin sa pagpapatuloy po ng ating Tinig Pinoy.
1: Pangangailangan sa inyong sasakyan? Kayang-kaya yan ng Tire World and Auto Limited. Woof! Sa halagang $20 lang, 9 kg LPG refill sa halagang $27 lang at serbisyo sa inyong sasakyan mula sa $99 lang. Mayroon silang mga manggagarang magwheels lahat ng brand ng gulong bago at gamit na. 4-wheel drive at off-road na mga gulong din. Lift kit, bull bar, snorkel at lowerings. Magagawa nila ang lahat ng mechanical repairs at meron silang mga sasakyang ibinebenta sa magandang presyo. Meron silang mga flexible options sa pagbabayad after pay in-store, 17 buwang walang interest sa Q-card at available na mga finance options. Ang mga pagbabayad ay magsisimula lamang sa $20 kada linggo. Sitayin sila sa 153 East Tamaki Road, East Tamaki, sa tabi ng Wendy's at Caltex o sa 170 Baird's Road, Otara o tawagan sila sa 0800-031-664.
2: Padala ng balikbayan box? Kakaba-kaba-kaba sa iyong box na padala? Mag-Transfix ka na! Sigurado at maasahan, may monthly shipment pa sila.
3: Transfix, balikbayan box forwarders.
4: Tumawag na sa 570-8986 o puntahan sa 52 Queens Road, Panmure para hindi ka na kakaba-kaba sa box na padala.
3: Transfix, balikbayan box forwarders.
5: Transfix ka na! From 12:25 till 2 p.m., Tinig Pinoy will bring you the latest news and information.
6: OPM hits and all the ins and outs in the Filipino community.
7: Listen to your lively afternoon radio every Saturday.
8: It's all here on Planet FM 104.6.

Welcome back dito po sa Tinig Pinoy. If you just tune in, well, marami na po kayo na-miss. Pero sana po, huwag kayong aalis hanggang 2 p.m. Magtsaga po muna kayong makinig sa akin. Dahil I promise you a lot of good music.

0: iki makainga ko fia fito pulelul ko to ape eta imito ni makefa e faka ko to ape lo kalama taula ma faka ko speli aba hanga nga wetonga o okalan man ka ses meta tisa no sila mele tio ta no fa po ni ono planet fm ok de malama be foke ma o ape lo kalamani e a ho fito o we wa fa he wike me he website www.planetaudio.org.nz / taulama fakakospeli.
1: Ika ba maringgiti na nandambul? Nindo ba rorong may na via kabin lutu lebo na ono na station yung mo na tuwa sa iba ba po hindi ono FM in dorong o dikina na itutu kumin na kila in bulong bulo binagat kina na yung ono na di matanggali matiwitowi na kinray tatarobi kaino ba kukoyang mong bulong bulo binagat kina. Na programu ni mbula na ntua sa ibaba po hindi ono FM na vya kawin lutulewa. Ero talang anyo kuni warurongo na website www.planetaudio.org.nz. Ntua na itonga bambamba na programu ni mbula.